Kërë një aho flajte një aho hongë fullu ma një ma. O me i wafi, wa no kwa o sa fai wa fai hukwa tu, a e ui a e fang fang o fali ni te me re tio tu triple o, pe mwa no tali tali le i kato pe kumbu tolu su tau ka inga tonga o ngwa natu e ngalo ya pe ngalo pe, a tau polo kala maku ya wa i fia fini, tau fau fai tahe tau tuu tamma ki a faka kolo koin, ya i fok pia mo e te wa ki ma kehe, o e sa pa te fua mana tua, e si inga he ngau e mahu i ngau fua hoko e ngai tamai, e e ngahi family lahi pe ngai se lahi e tonga i australian ke e tali tali re ke modolu si tau ngahi tamai fotawang be di tau moma o tau be hasap di tamai fie fia o fala di sikau tau le ka ka ma ke modolu e mohenga o e mamahi o watu ke ke modolu e ngai api hopwate kama ke modolu tau be fanongoa e tau polkalamani e fia fini. Siang elu da pongo helu da fari fi kuki mo fa hena ta fa hena ta we fa no nga fa do nga hi fo pe me ai no nga mo fi ma ri o tu ano fo ia ha mo nga hi lo to pe mo mo nga hi lo to fare ke ko nga ulo ke ta o proklama via fini hanga nga ma hini ke fa fe lo tu ia ai fa fa mo fe le ni te

0: hiki totonko ya ke ni hiko no foi motu ta te fito ki mama fa ko nga kolo ko ni kuta ko uvaka altahi
1: Lolotonga ini o kuyai metokoni e puli anga ko te tana ke pa anga ete au ke bahaya nga mahe ne kau toli ke leka mo e kakai fai ngata ia frae sino ai aku nau vahe ia mahina kotoa.
0: Fika o aki pa mo e nihi koni wese ngo fua ia tau society ko e kau toli ke leka pehe foki ke nihi kon nofo fai ngata ia kau people with disability. O kulotonga ave foki e nau stipend totong fa mahina o matunga pe ele volo kok na uyai ka ko tari he pure anga ke ave hana o totong i makehe ko e popo pe ki he hiki ko ni mama fa koloa ta te fito ki he utu pe amoe pensini pe amoe amoe totong uhila amoe vai ai au ko tari ke ave na top up ko e one off payment pe eni kai tok fai hano vakai e pangai te au ai a koe panga te ako ia o ku tānaki ia ki he nau entitlement lorotonga ai lorotonga vahe whakamahina.
1: Koe konga ene ngā une pule anga ke tokonia mo whakaivea e whanua i he kamata ke hāmai e wesia i he hiki o i totongi lolo mo i totongi uhila. Ko e makamaile mau i ngā eni ki he sektoa ngowe e whaiwhai ange pe a o ki hatu unga e toi whakalakalakange a hono uta tu aeola o i fua o i ngowe ki tu apule anga. Nei fwa ke puli anga Australia, pa anga e taha puin fit miriona ke puli anga tonga, o vra foi potu ngai fi fratau aki mo langa fralakalaka fra ekonomika, ke fra pa anga aki, aho no langa o i fale peki fai na fo o ai puli anga i wawa o.
2: I fra geke ai o ngongo le tio tonga mo minista potu ngai fi fratau aki mo langa fralakalaka fra ekonomika, toke ta vira milatu, Koe kamata ini e ngā uno e pūre anga ke tokonia e kau ngowe tō whaina ke uta atu aeola o e nau ngā we pe koe ngowe whaina ki Nusila i mahino ku alu pege te lahiange ahono tō o e whaina i wawao. Nā e te pefoke o ku kumi e ngā hi maketi Nusila, Australia, mo Asia, ka au ku fie mau ke langa hawhare peki whaina ai a wihe tuunga whapawhesna re, kai pefoke ke ihe tuunga Oku whi mau mi tua pure anga, kai toki whaata ke uta wha kome si are ato e whaina ki tua pure anga.
3: Koe koe maka maire ni pe koe misi e ni na e whai hono hono whakatoka, hono whakamohe me unu e ku liba koe ni ku hoko mo on. Ai nai maka tuunga ni mi he kamata ke mahino, ai lahi anga e whaina e wai funua wau pe wangai tau koe ni ku mari watu. Na e whaina wai whakaukau ke whai hano warea i e maa ke tifi ka wakumu whaina e tau tau te fito ki Nusila, pena e whae a rea ko ia pe mahino te nautari, ke o ange ka kuopau ke whakakakato, e whatongia e pule anga, i e whinga wea ke potunga e whakatau aki, mui langa whakalakalaka whaka ekonomika, pe mui potunga unge ngowe. Ki mua pe toki malawa ke whakahoko pe pe ke whakatau e a rea ko ni. Ai koe konga koe fie mau ke langa e tongani ha pek house, pe certify, haasap, o whakatau ke ngai fie mau whakamaha pule anga o ku maa, o ku whakahaisin, o ku atami he ngahi isiu whakaklontin, pe kai ngā tae o ku whetu ke teu teu i ai pe extended whakabaha pureanga, pe lama ke toki hu. Ai pa nai la whaere mai whenga e pureanga, hatokoni ke whakapaanga ngā ue koe. Kono mo oni e, senorita koe ngā ue lahi eni koe mako e koe tau e tolu ke whakua hina kamata mai ngā ue koe ni, pe a koe ni kua ue ni kono whakasua singa e whae ngā ue pe koe kamata langa e koe taune. Ai koe tokone Australia koe taha poi ni fitu miliona tonga. Pe a oku ia pe mo paanga oku teu teu he pure anga ki ngā ue. Kono whakafuafu e paanga koe ni a ngā ue koe ni ke big house ia koe ni ke ofi i he paanga e 5 miliona tonga pe ofi a ke kia. Ka koe ala mai koe ni Australia. Koe konga pia e nau tokone ki ngā ue koe ni kau tau te fitu whakafu i he nau ni nau ngahi porokalama a whakalakalaka a Australia. I e whenga we aki a pia mo tonga ni wange kou a hae tau a tonga strategic framework a wanoa a tonu nima. Aia we ai e ngahi halafono ka mo ngai fototu oi ke toko ni engo we.
2: Ro tonga ni nai tui pehe toke tā lā tū koi ngā ue e wihiloro tonga ni kono tūa ki atu ki tūa. kau taha langa ke lau whakahoko, ai langa ko ia whare peki whaina ko ni i wawa o.
3: Ja ko ko ko ta i mai nga we ko ni ko ala mai Australia pe na kau fo ko mai ko ni i no finga i he pure anga ke kau i loto he a hoite au lo ke a hoite au ko nga ko pure anga ko ni ke kau ai ha no fra mo ni e lama malama ke langa te kau sko ni pe ko ta ni mi o ko to fa no tu wa ki te ko no tenta nga we ko ni ke to i menga nga ka nga kau ta ke na fuka hoko pa e faka mo ni ile ma a contract ke kamata na o ki mo ai a te au ai ke te au ko ha fo no nga ni ku ku ata mai de mahino to fa si e fia i ka ngata to fa si e fia ki pure anga ka ko tum tum si e fia ma we ka un o ko ba o ku mahino ko me na na to ka nga ki ai ko me na na kore pe na fa si nga we a ki pe mo pure anga nga ka ka to ko ni pe mo nga ka ka a mga ikaw taha taha taha ufaye singa awe ya kimo kina odolo. Na yeko e toko ni lahi benda kufaye hano fwa malo ya ni asi ae toko ni kwenye ufaye punya nga asleni ya ika ingadai kwenye na utoko ni mwena wanga o siofi ae mawanga mwue ya kakai. Pea ukikai kwe ielea na ufwa kona kwa ike nofu ufwa mamafa ielanga big house kwenye. Kwa kwe fainga maare pe kwe opportunity ma ikakai o babau mwe kakai o tongani. Kwe resilience ke mala mo ke hoko hoko le le yet matu waki ai na hipore mo wita da de fito ki ngo we pe mo ha fu pe ka na kai ko e hala fo nonga ke si o ke ai ha ko tu po fo noa pe tu tu ku ke han en le ni fa ka to ke ekonomika tonga ni
2: o ku mahino na o si fa ho ko nga o po tu nga o ngo we va va o ki no si vi ai fonga hono fa tolonga ko ye faina ki mu ape au ta tu ki to pore anga ka ko konga na u fa pa pau ye ni e i he to unga ta u mo malo ai faina ya hede ai lau aho pe wike fa la dau ki va i tai mi fa fola wa to ai ki to pore anga ka ke ko konga fo ke ni anga u po tu nga we i he feinga ko ye ki au si ai ta mu anga u i loto i palani aho te au ai pore anga
1: O ku whamahu inga i he ta uni i he aho whamama lahi o kloskula ai to o fatongia li o mo o sikia velenga o ku whai i he kau ngawe tokoni ai sosayet kloskula. I he ta ukotoa i he taimi o kwhema uvivili ai e tokoni tau te fito ki he taimi whatamak whaina tula. Ne kau whataha sosayet kloskula tongani mga sosayet kloskula e teau hivataha i maamani i ono whailonga i ai aho mahu ingani. Polo kalamani ne me ai a plinis tungi koe whaafalang langi oi aho.
2: Nei kau whakata hai e Society Kloskula Atonga, mengahi Society Kloskula e te au hifangafuru maataha i maamani, i unu whakailonga e aho mahu ingani. Koe polo kalamani, na me ai a pere nistongi ko whaafi whalanglangi a oi aho. Koe aho walu o mea i tau kotoa, o whamanatua whamama lahi ai aho i kolo skula. Ai ena e whakaveinga aki ai tau, ai kaveinga koe tau whakatahata, ke toko ni a ha tangata. Ie mea a pere nistongi na ane viki ai ngāwe māte aki, ngāwe oski a verenga, ma ngāwe ri oa ai kau ngāwe o whakotoa pē, i he sosa eti kolo skula ato ngā, i he porei ai nau mo ui, ke toko nia ai ka kai o ku fia mau toko ni i taimi o whainga taa whakatamaki whaina tula. Nā ne toi mea whoke o pehe koe ni ihi o ku nau whiri, ke nau hoko pe whakahoko e ngāwe koe ni, o ku i kai koha ngāwe whainga fua, pe ang pore ia e nau mo ui, koe uhi koe hiri aki e whamiri i api, i taimi whainga taa kai ma whao atu, pe am hope ope atu e nau fia toko ni, ki ka kai kotoa au e whonua. Nā uki ai he perenisi, tungi ai pure anga, ai funga waka e sia si, pe me ngahi whamiri, ke whahauko ha pou pou re reiki en ihi, o ngāu ngāwe o wha koe uhi, koe mahu inga ai ngāwe ku ngāu whakahoko. Kai lolo tonga ni na e heme a tui tala whikau lahi a Australia ki tonga ni, His Excellency Brad Bradley i he kato ngani, moere pehea ku tonu, e whakatoka ngai makehea ka kai ngāwe o wha. Ko hui o kui kaito e he taimi whaingata a whakaina tula pe, kaunau tue he mahulu atu, i he ngāwe koi he malai e tau, malai o sipo ti pe me ngahi feitu u kehe kehe pe. O ku whaha mai heni, koe ka kai heni o ku hai hai aki ai ofa mo oni e teki nautoro, e whetoko ni mo oni, e hene pehe, ogune salute ai ge ka ngawe ofa ko ta pe ko na mama wa tu pe he fo ge ka ngawe ofa na ro tonga fa hoko ai ngawe he ro tonga ni ro tonga e proklama ni ne fa ai be mo proklama fa me ite ni he senta ofa tu mo amanaki ko nga fo ge no ka to nga i ko a ho na ka wa tu ki he proklama ni fa fo nga be me nga hi kupu fe ka o aki pe fo ge fa na me ni he nga ya pia ko to ta puni o fa wai nga e se nau kawhakataha i he mahu inga ko ia ai ngā ue ai society cross school a tonga.
1: Pea o kulolo tonga mea a eiki pale e miano pere whawhanua i Papua New Guinea i he ene a ai whapule anga tu aho e tolu o kamatalau i he ahoni ke aho pule lolo. Ko e tamua e mea tu ai pale e mia ke kau i he whakataha ai matakali melansia ke ose ni ai whakahoko ia i Port Moresby Papua New Guinea i he ahoni. E hoko ate ngai whataha make he me ka ofisa maalunga he ngai potungai pule anga o Papua New Guinea. Kai ke he koe tau mua he whataha anga ko e ni me lansia ki ose ni. Koe fofo sino ngā ue ia ke whataha e kau taki matakali me lansia. Ke ngahi ngā ue ki ose ni ke whai halelea ke he tau taifa poto poto i he ose ni. Wakai ke hafounga e malawa ke matu he kine ngai wesea me filili waki oe ea. Pi he ke nufra malo hia ngahi kupfe kau akwa feitu u ke ngahi ngā ue. O whahoko ke ātakai mwe o seni. Ka hui ko tai mua anō pele whawhanua i he teke mo pōpō e ngahi ngāwe whakatolonga o seni, he kau whakatahai mwe pale mia tuwalu o nopo Feleti Teo, mwe kautaki maalunga he whanua e pasifiki ke alea i ai whounga hono lewa i mōtoka ngā i ai potutahi. Uri o ngong whalotu whanua i ke ho wandi ta wakaile wahen ke whamumitaha mehe mala e oesi poti o kahili eni pia mo pia o.
4: Ie koe ngahi ongongo ia oe aho monite tau wakai ki tau whasia nako ka tau tōki kloske aho hana hoko.

0: O kulotonga mea, ai se ai falialea, o takia tu ai kulupu kau fafofonga falialea, ia a ai fa ofisiali ki si ai na. O fratamu a ke fika hoko hanga hi alelea frate fito i he vafenga oi aki atonga ni mo si ai na, mo e fenga oi aki fa fitu o. Fa iki kita anoga ki hawani pia mo popoa aho.
1: I haongo mo tuko atu me he ofisia falialea, nai tu uta e sia falialea no pene vaya mo i kau fafofonga falialea ki Beijing si ai na i he wike kua o si. Nei tatari aki nau tonu i mana wakapuna i he ambastoa tonga ki si ai na His Excellency tau ai kau ta atu mo i kau fafofonga ma alunga me he kulupu fukatake pule anga si ai na. I he fufua aho pere tu utai whanau ki si ai na na fukataha i e sea mo i kau fafofonga mo i tokoni minister ko Lu Kang ai e na e fukahokoi ai tala noa ki e wafinga me aki wafi a tonga mo si ai na. Whinga e ake si aina mga e whanua Pasifiki ke he, tutun ngā we One China, pia me ngā hika wenga ke he pe whenawe i me whinga e aki ai ongo whanua ni. Kei kulupu me he whalea lea ku ka wai ai ongo minister, ko whane fituafe mo vinia Mrs. Fa, pale mia mano no, ai sa ke eke, mo i kauf ko whawhonga ka kai e toko nima, ko mā teni tapu iluenu, ka pēri lan mata, te vita puloka Simon Evuki e Safi Lātū, mo i ongo whawhonga nō pele, ko nō pele ma afu, mo nō pele veihala. O ku kau atu fōki mani ihi me he ofisi e whanea lea o tonga, ko toke tā Sione Vikinani, ia si vau kalani wānu, sali tini tu he toka mo linta whini ai. E toka kato ai a aifko ofisiale koe ni ki he ahotaha ni ma o me.
0: Na e mea tai ne Princess Kalao ni he pungpongi aho ni o whailonga i ai kamate whingawe aki ai kolo ko Palo Alto, Amerika, pe mui wahenga kolo fo o i he pungpongi aho ni i Amerika. Na lawa ke polo kalama ko e nia ni ihi me ko silio i wahenga kolo fo o ke whka hoko ai ai whipota anoa aki mai ngai whotu utu palani ko e ni. Li te atau kapo mui whka iki iki.
2: I he polo kalamani, na e whama mawhaia i he pule kolo o East Palo Alto, Webster Lincoln. Ko taha eni he maka maile mahu inga i he whingaui aki koe ni. O kā mahi no mai e mahu inga e whingaui aki i he ongo kolo, ke langa whakalakalaka i he segitoa o e ako, segitoa ma unga awe, pe ma whiwahe wahe aki i he anga whafonua. Lolo tonga eni, nai pehe e he sekitari se niale e kosli o e wahenga nuk alofa, si o ne moala mafi. Koe ale a pau koe ni, ko whainga maalia le le ia, ki he ongo kakai o ongo kolo, ke whi vahe vahe aki i ngai le le i kotoa pe, o kuna ta i maalia ai. O i ka ingata pe i he whakai via mo toko nia ngai se ki toa, ka koe mea te pu, ko whea ko aki e ngai ilo tu ufonua, ke hoko koe toko ni ki e langa whakalakalaka whakaekonomika. Koe polo kalama koe ni i hoko hoko atia i he wikeni, aki a ngai polo kalama ke la vatu ai ni ihi oi koslio oi wahenga kolo fo ou. O wakai tonu ai langa ngā au e ngai business e kakai tonga i Amerika, ka behe ke ngai polo kalama whakalahi ilo ki he historia oi ongo kolo. E tātuku ake e polo kalama koe ni ai o wau whakamo oni oi alea pau i he whalaite oi wikeni. Mai o ngonga leiti o mo televisione tonga, ko auritea. Tau kapo.
0: Ko tali puli anga ke wha ata e tute me tuku hau inga himi alele uhila o ku uta mei mitua puli anga. Ko hili eni hono whaha e he eiki pale emiano pili whawhanua i ha whataha mi kawhia ngongo i hui ke kua o si. Pia o lie mui whaike ke tala noa ko ia ki hauwani.
3: I he mea e pale emia koe tahaini e tokoni i whawawe wawe e mpure anga ke tokonia mo veteki ake ngahi pano parema o ku whianga hangai mga kaio e whanua i hiki e te tongi kolo a lolo. O kumahino e kamataha ke hou mai e ngāhi kautaha mea re re e ngāhi whāmiri tāutaha, a e nau mea re re uhila, ke ngāwe a ki to ngāni.
4: O ku kau e iwi i hono whaivia i a e kakai whonua, pa mō tau wafe me i ha whonga ma uivi o wesia ngofua, hangi koe tau whawhalala koe ki tisa omo i pensini, o ku mahino ange he tai mini, koe ngahi mea rere uhi la o ku tolonga ange pa ku lawea ngā ta i he time kouk whae whewhiririo aki holo i he mau anga lolo mo i tiso lolo mo i pensini ahi koe tokoni pule anga ki ahi ku lolo tonga ta e tute ai electric vehicle kauk tari he pule anga ke to pe a moi city pe a ine pehe e ta e tute rewa a no whahu mai ai electric vehicle peko iwi tatawai pe peko e meadere fo'o, peko e meadere second hand ka koe ngahi koloa mga mea ngawe ko ia e toko ni apito ia ki he fefono aki peko e nau ku tari pori anga ke to apito pe ai ngahi tuku hao koe ni ku fapipiki ki he fahumai ngahi meadere ko ia.
3: O tōni nā tō mea nō pēr whanwhanua, kumahino ai hōroa atu, ai ngāwe ake, ai whiwhanonga aki pasi, he lo tōngani, kāngu kei whakahoko pē ai palani ai pure anga, ke tō whaivia mo seki tōa koe ni, koe hui aku iai e nau tui, koe anua tueni ke tō mamafange e koroa lolo, pē ai whi mawi viri, ai whiwhanonga aki pasi. O ku whafofua koe ngāhi pasi uhila e wanoa, o ku whenga e pure anga ke tō koni aki, ki he seki tōa whiwhanonga aki.
4: Koe ne tū koe ni ki he toenga koe ngā hingau koe pureanga o ku whahano wakai ai ngahi business koe ni pasi pe o ku rotonga whaho koe pureanga ngā ue ke whatoa lahi ngahi pasi koe uhi o ka pau e hoko atu pe ai wesia ekonomi koe uhi koe tau koe ni i Iran e mahino e holo no whema ue ai fefonoa aki private e u mea rere pa au fema o kei ai ha system ke fefonoa aki ke falara ke ai kakai fonua ai au ku ia ma whakau kau ke whenga iha ngai pasi mahalo tānak maha u pasi uhila ki he laine pasi wanoa ke nehanga o toko ni mo whae via e fefonoa aki kakai fonua.
3: Kai ke hoko mahino pe, te kia ike whapapau i ha taimi pau e taofi ai ai whetā aki koia e vāo Iran mo Amerika, ka koe taha ai ni e palani lolo ai pure anga ki ha wesia e toe lahiange.
0: O ko uki whamaman lahi i he tauni i mamani pe he ki tongani ai mahu inga hono toka ngai kina o kauni esi i he mahino ko ki nau tolo ai ka hui tu a mālohi i he ngahi ngā ue whawhale maha ki. Nei viki ahe pule nese kau taha mo uia mamani, kako e minista mo ui malolo, toke taha ambelieto i pulotu, ai kau nese kotoa o ku nau tukupai nau mo ui ki he ngā wendi. Koe falotolahia oi aho mahu ingani, iono whailonga i, ai aho whamaman lahi oi kau nese.
5: I he aho taha ua o me o tau kotoa, o whamana tua whamaman lahi ai aho oi kau nese, mo e taktaha ka veinga i he tau kotoa. Ko e tauni o ku tataki aki ai kaveinga koe kaunesi koe kaha uia. Whai vi ai kaunesi ke whakahaofi ai ngāhi mo ui. I e whalotolahi e nesi pule kau taha mo uia mamani to ke taha amelia tu i pulotu na ane whama mawha i ai. Ko e kaveinga e tauni o ku hai hai mai ai ai ngafa mahu inga o ku whai i he kaunesi i hono tokanga i kina ai ni ihi o knau tākoto i he mohenga o i mamahi. O kumahino e ngāhi pole kwe hangahangai me kaunesi i he taau e taimi, ka o kunau ke itu kupāka kato pe ke whakahoko e nau ngā we ki helelei taha i he mahino ko ki nau tolu a kau hui tu a mālohi i he ngā we whawhale maha ki. I he nepehe o ku uke whamau inga i ai ngā we a kaunesi i he ahoni i he nau ngā we tōtō iwi, ngā we osikia velenga, moi ngā we mātea ki o kunau whakahoko i he ngāhi whale maha ki kotoa. Nei tui pehetu ke tātu i puloto o tuku pāe kau taha mo uia mamani ke whakaivia e kau nesi ke hatu unga o kutoe lelei mo tā wange ke hui ko mawhatukituki ai ngāwe o ku nau whakahoko. Kai ke hitonga ni nei kai ke whailonga i ai aho e kau nesi i he ahoni ka aku ia e uki me potu ngai mo ui a e nau honga ia i he kau nesi o ku nau whakahoko whatongia i he whalemahaki vai o lā.
0: Te tau kai lewa hedi ki he tu unga oe ea, toko mai me sen taa whamantala ea tongai fua mutu, e whakahauka tia e vaiola mai ni kolo.
6: Mālo lau mālea hau e ki.
0: Kuto e pēma hina taha mui konga, pea usia he pule anga, e tau fua pa anga fo o wanoa wao no wanoa wa fitu, ogu kei ngawe tō tō i vea e potu ngawe tuk hau, pea koe potu ngawe tanak panga humai mui tute ke tāna ki, hapaanga ki whapaanga aki e patseti o e pureanga. Nā whakahae minista e potunga o tanak panga humai mui tute ki hongongoni o ki lele i matangi pe a tāna ki e potunga oe koe uhi kai ngahi ngawe whalakalaka e whonua o kuhanga naki mai meinoa.
5: e fai ke ga ngonga le ti oto nga me minister e patunga e tanak panga humai me tute 17 do mo ona ne pihe ko os foko tu e ta ke te patunga we ke ta na ki ke ta ufra pa anga wa noa wa no wa noa wa fitu ka o ko mahino e hiki anga e pa anga e tolu no miliona ke ta ke ti lolotonga
7: o ko ko patunga we ni ko ngai me ko firma ko ke ta na ki o ko ma peia koi ko me fo uia ko me peia me mu wa mai pe ki ki a hot o ku nga we pe por nga we ta na ki ma a nge ko e tem pe ni to e mai na ta mai na u a ko ki sta fa pa nga e ki fa nga ta i a tu e ko me a ko ki he ki pe ki ta na ko se ni ti o ku le pe mar pe ko ta fa pa nga ko e te na ki ki ha ke ki o lo ko ke u pe ko hai ma we nga fa ki a ki kai ka mal pe na wi ki olo nga e pa ko ke ta na ki te fa o sea ke me ro ni se ro lita ko ko le ko ke ka kai e fo nua ki e ma wi nga ko ni ko e ono ta na ke ki se ni ti ko ni ko e tu ka o e ka ke nga ta pe pe ko fe fe tu ki ai ka wa ta mi ke ta na ki ai e ko ki ko ta mi ko ku kai ke la la ai tem ko ku o u hai ko ta mi ai ala mai pure anga o to mai ki se ni ti ko ni tau se opea sapsita i se upila. Kako e ngai ngau e kou kupuri, kau e tanu hala, kau e moe. Moe upolo kalama koe ni kou whakapaanga koe ihe, ihe pacheti. Kau lau ke pesete ni manoa, koe paanga ia koe tanaki koe kakai. Aia ku kuloto ke mahino e mea koe ni kou paanga, u foki atu ia ihe pacheti ai fonua. Moe ngai ngau e koe, o fa banga ke pacheti tu ke nga to ko ni ko me muri pe o ku moni a pite la ko e ko ko i o ko banga ka kai to don tu ko moni a pite pa we pe a mana ke motan pe mo pure an ko ni e mo fe nga ke fa pa poto a o banga ta na ke tu ko hau ke fa re re a ko ta fo
5: Na ito e mea tau mo ua o pehe ko e tokanga ko e peseti lahi taha e paanga fua paanga aki e patseti e pule anga ke e whalele ake ngawe whanua o ku tohanga tonu ia mei he paanga tuku haupi ai kakai. O ku whafofua ko e pesete whanoa ki hano noa e paanga tuku hau whaloto whanua o ku fua paanga aki e patseti.
7: O ku whalele ko ngalahi o pule anga ni whalele aki e paanga tana ke tuku hau. Ko banga o tana ke tu hau kesh mimi ke tonga o miriona e tau e. Pa koe tonga o miriona ko ia o mimi ko pese tia ni manoa ke ono noa, whanoa ke ono noa o e pachete fonua o ka pau e palanise e pacheti sai uefo ke whare au pehe koe tonga e banga tu hau koe banga e kakai umone o pete lau koe Pulot men ke fa malala ke ka iPhone 1 io ko contribution ia ko tata na ke mai ko toko ni mai ke fa lele hota pureanga ke pureanga no ko ne afio mo weki pe mo ki tau tau ko tem ko te tau ku lu ko ai ha ki se ni ke fa lele a ke iPhone 1 pare iPhone 1 tau ofai iPhone 1 tau no fai pa ko iPhone 1 ko ni ko me tau pa ko pa ko tau tata na ke fa lele a ke senorita ko hiki ko ngai par pare mago ni ko ki he lolo pe a ko me ko to e hiki ko ta pure e ta ko e hiki lolo e hiki to ko hau e hiki ai mo e to to ngi no fo ka ko fo hiki ko ne uta o si o ke he tai mini na ka mata ia e we ko si ko hiki ai uhila hiki ai uhila me sente ba ruiva ke pa ngata sente wata me me ko senite to luo sai e ki senite ko ne ko tata na ki ko he tuku hau. Ai tuku hau koe a au, moi tuku hau a aku. O lahi feu ngai a pe a lau maari a rerei pare mia, ke hanga he pure a nga o to'o ai fo hiki koe a one toto. Koe mahu inga ia koe potu ngā ue. Koe mahu inga ia koe ke tau toka ngā ta o toto ngai tau ngai tuku hau. Koe ko fei fei tu utau iai, pe utau i muri, pe utau i tongani, pe utau business, pe utau ngoe. Ke tata ana ke ki se ni ti ko ni ke to tong ya ke ange ko ngai me pe
5: ko hui ko potu nga oi tanak panga humai ko hui tu oi ya mo ma to unga anga ai fra pa anga oi nga hinga we ai puli anga na u ke pe minista ai ka kai oi fonua ai fi ma ai fi to ko ni aki ko hui ko le lei fra ko fu ma ai fonua i he mahino o ko te alu pe ke te mama fange ai koloa hike to tong uhila pe me kolo alolo pe ko kamata ke nga unu ene pule anga o to o ai ko nga lahi e nga hiki ko ya e ene pe he ko tokanga ke to tong ai to hau ko eni ko uhi ke to konia ai falalaka mo e vi ko ya e pule anga ke no fa pa anga nga hitokoni ke kakai o e fonua
0: O kumahu inga ia e potunga e fifatau aki, me potunga we ako i he kahau o e whanau ako. O kulolo tonga whakahoko ai a enau polo kalama makehe i he wikeni, kone whai ai mo whalahi ilo ke whanau ako, a enau fili, me ngahi ngā au e te nau fili ke nau ngā au e ai i he kahau. I he ene pehe ne whakahoko ai ai whangaki i polo kalama whakakikihi lea ai ngahi kolisi, polo kalama lau māu mo fi ai whakai kai o whatau mua ke nau ilo i a enau tau mua ngā au e i he kaha o. Popua aho mo whaiki ka tala nōko ia ki he hōwani.
1: I he whaiki e ki a ngō ngō ai le tio mo televisione tō ngā me tuko ni pule lahi e pot ngā we fi whakatau aki mo e langa whakalakalaka whaka ekonomika ko lo tia fotu. Nani whakahai o kui kai koa mea fo o we ni e whenga koi e pot ngā we ke toi whakalahi e ilo e whānau ako ki he ngāhi whainga maari e ngā we ka koi ngāhi whaunga koi a ko ngai aki i he tau ni koi ngāhi whakotutu fo o wea i he whainga ki toi nene iange ai whakahoko koi a ngā we i he tau mua koi ni i he whama mawhai ai ka weinga koi mai tomorrow pe ko hoko kaha o.
8: Ko tui a koi ke whao ai Career Expo ia kai pehe ki Career Awareness mai outreach a whaafai pe a he ngāhi ngā we anga ke ke he. Ka koutui koe fōfua tai mene au whenga oe aki ai ai ngahi kupwhikau aki koe mihipuri anga. Pea mo e sekto a ngā we ke nau whakahoko ai whipolo ka la mahi koe tai mwete hapa nau ngai whakataha ki ai. Koutui koe fōi mea mau inga e koko kamata e koko i he tau ni. Ai a koe kaito ngā tape i he tau wha aki koe koe ai leipa pea mo e mi potunga we ama tolu ka koe potunga we ako me ako nga we pe ka mai ki ai pe mo sekto nga we ka ma sekto a ko ko koe de malunga ni pe ti ve ti bon vesti ai ko ko ti mal ko ko dai meno ka mata ia ai fino a fra ta ko ia a ka koe ko ka mata ko ai ka ma potunga we si ai ai na mau mau fino a ki pe mo nga hink ko nga o te mito pure anga ka pe he mo nga va sa me ata fa ko ya ko tonga chamber of commerce i he nga hi ma o fa mata nga hi fi kumi ma nga hi sa ve na fa ho he nga ta ki mo a ta ko nga hiola ola ko ya ai na ha ma ya o ku la he pito ai ai ke se ai kai ke fena pasi ai nga hi ta o ke nga o e pe mo lo nga ko ko i he ni i ko ko i he kumi nga o e. Pea mwengai fie maa koe a ngahi ngawe a ngasetoa.

Alo, mi dhe në marë mua e lau Maria Hoi, ki pe mojë. Ere e toko të bërë, bërë, mi e me gjithë e nga një mongë, ka në nga të në i tonë, ki e fja sili, a fa fa fa një të lani. A be, dhe a më më këllë e e a, ma halë në bërë, të lanë në bërë ki e a tonë një, këtë në taj mjeni, o kësi e marë i lë e e ka u fra u me dhe me i muli, i e më të fja të afu ka tonë një, i e më më këllë e a bërë, a bërë, a bërë, a bërë, a bërë, a bërë, a bërë, a bërë, a bërë, a bërë, Na ustalak mo kinaua, te o biat ka kinaua. Ko mo mai meise, na mai ako palangi. Ma mai mei nu sila. Ako kula ki fehu ibe ko biatu. Ko mo fifi hai ea. Ko na tloua kinaua na tari fie fie mai. Spaka fie fie bita ea. Ma hau e kai mitu tonu. Mihi mo moko nu sila. Ma expect mai afa tongani ma mai ko ni ku. Favova bita ea. Ko ea ia tau kurani. Pe aku toko di fori la vale nga nga ue. Ma fai nga nga ue pe u fai tu. La vale le ye fai nga ea ko ini. Pege, pe ta po aki a imagina come glo ko imagina family. Sapa de ko si u si tuat be he sapa de nga fa e la va ke tala ai ai nga ta tonga ni me ye flight tona ki sa pate. O si fully booked me me nga hi resort ko do be fully booked. Ko e Maria to ta mini nga hi si tu pe he. Ko ta mi ko na ta wo ko to ki ifo. Ta wo ki sambare tani ko na wa li ko di ku alofa. I ifo ka to na matata hi na tu nga bi sut. O sa ye ka i ma ta fit ko ni ku ilo aku. Ko i tau nga wa na fa ko. Ai mi ko ki os ko ya nga hi a fa ta mak fa na tu la. E ki te ya ya be de ifo. Ma furi be ya. Na wo mi ko to hi ifo mo to nga ni ki ha ha ke. Ka ku halariku. Tu e fui tolu e dai mini halariku. Po oholei, tu ui e la venga tonga. Po anna hulu, anna gonna i fa tu mu osu prava pe moel ose ne maine ka. Ramo aleluriku. Pe hoko mai ai pe i he ma ago ya unna kolo mu fuamo tu a katea. Ko fui tolu go ya. Pusko doa mai rewa nga hei. Pai nga pace ki heni. Tu ke hipoke di kualofa ko siki mai olele i he. A senta va fornu a quella e lo senta va fornu a be fare aria lo tonga. La nuova che ca o una con ni si si manna cammi olei be che tratta quello qua alla a catea samu. Ma alla hulu e le tocrava be. Sabato che usi na fuli poca to a quei che mai fa e. Te la nga manga te li te tu a te. Quella hi mai ngai se a di ai. La nuova mo ca ta ok che me ada cao. Na fuli po os che gira na lava kite. Ke mau otak keke ke sa pati ngai fae. Nga epe e me kau tui tui wala. Pa ngai fare ngai ulu. Ka toa ngai mea nga nau lele ova taimi ka toa te tuku pe. Nga taimi ta hawa e po toko naki. Tuku ke ngai money transfer. Ngai money transfer kiu a kakai. E pe lava re lai ke oto ke kai ke to lava o feu ia. Ko fe hau a wiki lele ka. O ekonomika e fonuani. E lava ke pole i koe wiki koe o sapate o nga i fae. Sapate na te gosi. Kake? Tako ko mai ni ke sapate tamai. E ako mai ni pe pao ni ke heke abita be ai sapate o nga i fae. Wa baba pe ke nga i tamai. Pe mo e sapate o nga i tamai. Pe ke ana va va da tau. Tako fu mafia. O e tau nga i fae mai no be. E ke koe pe foka hua foke sapate fae tamai e muri. Tako sapate tamai e oku hoko atu kia ikonua i he sapatiko ni ka hoko. Pea mei he e tau ngahi yongongo a make he mi fare hopo. E tau fare hopo mai na bito bito ai hopo koia i he swailo koia ki e kao ki e bribery a kao paponga fare area lolo tonga koe sara mui mui taha. Ko hopo ko ia e ua tahatanga. E ua tahatanga fuka ilo e mista ma fuka fonga malolo. Na hoi ngā whanua e ua ko te vita lave maau. Ai kong fonga lolo tonga. Ako e ik mista lolo tonga. Ko Taniela Kusmaalohi. Na kakato ai hopo ko ni ane afi. E a kutari pe ano tala ano tutu ni. Ai ko ngā hopo ia e ua. O kutau kutari ke ano tala tutu ni. Ko hopo ko ia ava vau tahaono. E ono fuka ilo e tote lavu lavu. Ai to ni premia mo mrista ka pleti viam la tu ad hege te tari ke tal tu ni ko yo hopo a e wa ta ta ha ai ni ko ni ko osi
la vecchia lì, a quei paritaria o cu hoco i popo co e ni mi roba wanga i be a cuo fa hausi e cuo fa to mi i e he fa ma wanga ka ni a e ka unanga ko a ni ta to ta i ore po te a mi he ka u dea na fa hoco ki ai e fa ma u lahi fa ma u petunia tu po i e hopo ko o mai because for the whole my drugs because I talk on a tapu ki tongani e tau te ai e forma la hi ki nga u popula ki mate a anita tau tai ore po e tani e ka una ngani o su ne mai na fitu ai nga u popula te ko tari e ka forma u papalang tani e toko tolo e tani a anita tau tai ore po e hao te mi ono tau te ape ko hao fi ai ai ka una ngani u ka ata e go dore fun lav de la ke ke sko ni go la ve mo la ve be au ka we ni e ma lo vi la ki au bito au bito ka inga e go sa hau ti ni nga popula ki e mate vai lo ki famili vai ki fa nau a go sa hau ko ni i ri mai na ki tu vula be do solo i e fi fi ala i velo to ka na na ko ni a go to to me la la hi ko ta la muna o mai bi america na fa ha be ka na na ko ni ko e me ko mai ko e ngai tai pa wanga ko ta pu me ngai nau nau ok api ala mai ni be kana ma wai ai pai to ko na ta pu ni o o vai ni ai o vai e ta te ko e kina pu ko ke mate e ta li to lu ia pe to ta han i e hopo me ka ma ta ke os mo ni pe he na de ki ai pe ke le i lo e ko mai ha me ape he to me be na ni i lo ai me wen ni fa ta mata la ke ko ia be ala gai ki ia ia tai mine frava i broker ma kau custom ai tala mo ko ni os ko ha no si di kai ge na e ko vides e tu ni e ko iku na lahi ni ke tau kau na ngani te mono family a ko ka ka pe mi ki pe ko na popula si si te la ka ko na popula ki he mate o ku iga ko ha tala no a sa si si ya ne ta wo na ko do be hok na hoko ye vai fo noa ba ba u ye fitu lang i baka i me yafu mo usnya i be tala noa ni a gi he fo tamaki ko ye na e hoko i ono tana i ye hau si ba niti ko krismasi one one a ono hoa ko tayana a o pekia o go fra ba palaki e uke i loloto e o famili i he i he a trano a franoloma ko e ni ko mau ia we fakaiki te mi family tonu mo ofi obito obito e kainga ka ko pribling stia e la bigai ko be ke to be mo ke fakaka nga we ka polisi ti wa beki ko nga siki ko e mi ko to i pe ku ala malala be ke fai ha tana wa le be ki ai o ga ki ne we sia ha mi a la e ko to ko a e wa si se ko ka unanga e osi a na o no sesi ni sesi si su klais kau mai ni na alki mo ni na fai ai ni tina pe ko ki mau me to ko ni be ka ofisini o si ati i ni ya na fo wat ti ona ati no fo anga ya be ki fa nau ko e tala no mo ha me to ko ni be me tina ko ni to ku ki fa nau o ya i hospitality o hoko ai ai se tala no aki ko ni wa o ke tu no ko na ya o ki ai na ri ke to ku mi a Christmas fa tau ki fo matala le un ma u na e osi pe hoko e palo parema ko e ni fo la loma ko e ni na ni fitu taki anga tonu pe ki ono family ofi au pita a na fitu taki ono family ofi e ha umua ki ono abi o sio mai ki ene fa na u e go ne fo la hoko a inga ue fo la loma ko e ni pe a osi pe ene telefoni pe a kana tonu le vaya ki a pitporisi fa tau ki e fo matala e tau tako na fitu taki ki ai ai to tahani ai to na fitu ta ket ke ka polisi fa me ka polisi ko e ta mai e ki e kosi a pa ta ki ane te ia ia te ia ko e me be ala pa ke halave ka ngai fra ki ki ke he ko du i ku i ka i ke se unga ke tu ka ke tai min e ku ta fra pa pa ka tato ki e me ko e o ku ko ko o ku ma fai fai o to e lahi ane a to e me a e te u ko ia ki he kato anga i e mai na katu u a e senturi u a e lo tu e me hake i tonga ni ko e lahi taha e teu teu mai no be ngai te teu anga mai ni
Poi ngai ti ti we ngai hiva. Oku por ta ki foki ai ka to nga ko ni. Ko ka fa i me amma wi nga ta mo la ita sa ko ka to nga ni. Ko hiva fa ka ta. Ya go va fa ka va fo lu wa be. A ta ta mo a nge ko to ta bu ni. O ga i la hiva he nga va va ki nga hiva he nga la va. Ko ki fa hiva fa ka ko lo. Ai va ki nga va nga hiva la la. Fa ka fo fo ka nga i ka u hiva. Ure ye te to si e to ko wa niau. Kana miga arke alu ya laliku alu di valoto alu ya vanu valofa ya alu ya kifo ai toko la himo ma fai fai ai ngai vai la u ka pe ngai kolo ke ngai kolo mi li tu lo tolo to ke tengo fuo en la ofi ko to di ai va ko ma ubia ya na wako hiva i ka go be voka kwa hano ngai tu uni ko ta ha hano tu tu ni o wi ka ke to no fuo ke ngai aki ame ale afaka uhila ko wi ngai me ale afaka uhila gai na ye faina me area ko e o mai e pe ki po ti o lombi di o ko ka mai pe ai e ka ka me ai e to hiva fa ta me ka hiva a ofia e ka to la hiva sentuiwa lo tu ko ni wa mla ke fa ka hoko

0: vai ki fela foke nga isi ke kebe te ma fang mai de fini a ino ke fo do ko vai ki tala no a ki ki minichi o te malo e da u te ma o e ve fini no ke
1: malo sa e to to e fo ka hoko nga u ke ta u programa
0: Nei, fai me fai kamata fuke da ki po tala no be ko si. Te ko ni te mau fanga mali ke te fai pe ai fai tala no ki i he weekend. Ko hai fuka mui mui ta kula he ngai me ai ku si si e da taimi. Ko ha ha ngai yong ong update you ke te ma o he va tai me ko ni mui ni.
1: Ko e mal ko me ala hi pe ia. Na uma ae, message me le tio ko e CMS me ali po me kempela fica o aqui pe amo e polo kala ma ko e mista fonua o kulolo ton ai heni pe ta ko na fa polo kala mahalo ane po i api siasi ko o tokai kolo pe neulava o fanongo ai no no mai na kai ke tau ilo tau tolu fotu e frata ko ni pe ko hai pe na ne fai ai me ko ni pe ko si a si pe ko fa hin ka ko me mari no o mai ko me ken pela ai o kui he ni minista sai ko Ko e whata lere i eni o sai. Ko toki whanongo e ni he i he ngahi ngā au e ko e ko whakahoko ki he potunga e whanua. Pena mea tonu pe minista ki ai ka ko. Ka toa u mea ko e na mea ke ai minista o sai ko e ke ha mea i ai. Ko ha mea e tae whakalakai ngā ue. E ka to ope ai mea, ko e mea mahu inga taha, ko e lawe ai minista ki he, ki he ngai api ku o se tau e taha ai pekia, pe ko e o mātua, pe ko e whae, pe ko e tamai. Ong te kei ke, o whakatata whae la o ku pau ke te whae ngā aue ko ea ea, ke whae he ea ne ngā aue, i he i loto e tau e taha. Ka o ku na e nganga maheni mai aki, a e ala a e potu ngā aue ia ki he ngāhi api pehe. E ala nā tolu o whaiteriha ke ai ka koe, mea mahu ingata hai e nā e whakahae minista koe ni. Oku i kai koe nā ngā ue a nā tolu, piko ni ngā ue ana, ke ala ke he ngāhi api. Ka koia oku ne malu i e ngāhi api, oku foki mai ki he pureanga, pea ne malu i e ngāhi api, ma ae whaamiri koe o kwa anau tolu, ka e ua ko lava ha ngā ue. Ne ongo utala mai koe ngā ue o koe, ka kui kai ke whakangatangata ngā ue i ae. Koe ko hono whatongia ia o na ko hono koe puke ka ae kere kere ko ia, ka e whai ha ngā ue pe ko hai i he whaamiri o ku nā ku ia hawhi e tae mahino aki, o hoko ai ae tuai koe na o ngā ue. Ka kui kai ko ha mea ia ana kene o mai kere kere o wahe. E toki a lape e pure angai e ki ai o ka pau he kai toi mauha ea ki he kere kere ko ia i he whamiri. Ko e mea ulua ki o se, ko e mea a ua ko e na mea ki ai ai mea mau inga ko e ni hono ua na e mea ki ai. Koe ka kai koe o ku nauhanga, koe kau ea koe ki he ngāhi api, tuku hau o ku nauhanga wahe. Nau i mau i te wahe. Pea koe, lau pe foke mea ofa. Ka u ilo he minista, whapapau he minista, e koe whakatau. Pea ku tapu e whakatau i he lao koe o tonga. no fo apito a tala noa e minista, ki he laumari e ko ne fai aki e tupo ulua ki hono vahe ko e kere kere. Pea ko e mea re ma hoko e taiminike nga i api pe e o sai. Ka pau te ke aluato vei mau i hao api ke vahe. Tau pehe ko e api tuku hao. Ko pau ke fetu ta ke ate minista a ia. Ke aluange ki office. Ke mo ta anoa. He ko ono uhinga. Ko pau ke sio minista a ia ko hai o ku vahe ki ai e api. Ke wha mama o me mea ko ni ko whakatau. He ku alu e kere kere tai mini. Tau pehe ko e api tolu ngo fulu. Taki ua mano ke foi api pole tolu noa. Ne pangahia o mau e to ta ko ka ku ko li ri ko fra ho ko mi sta ko ni ko ne fra papa u ko kere kere o ku vahe ki family ko family of o ko ke a me ai ko ve i mau ko pe hu ma nga hingo ai o ku kai hala ata ha o fika ku nga au moe moe mo hingo a ko ia. Mahino re vai ia mo ke whakatau. Ko o mea mahu inga ia o sai na e na mea kea e minista o ku to o mai ke whakamahino ke kakai, ko hono tolu. Ko whakamore ko e alu ko e ki tonga, ki he ai kere kere, pe a taimini ihu ko ke whae fie maari he ko e tari tatau pe. O ku ke whae ngā awu ki ai, ka ko ke he la tu whoki he totongi. O ku whotu urewa he potu ngā awu he tai mini, ai nā call center, mā au toko nima, ko e ngā awu e ta mai ko ia, ko e tāri pe ngā hai telefoni whaka eke eke, whika ua ki moe kere kere. Pe ko tai mi ko te nā whakamā opu, opu ai hono, ai rekoti ko telefoni mo mea ko. Hangarewa nga tolu o whakahuia ke he komiti, ke he waa ngā aue, o kupure ai mahalo a Filipe Vea. Pea nga usio rewa nga tolu ke umea koe na ke talanoa ke he telefoni, whamaa opo opo e anga kumi whaire mo mea koe, whamaa opo opo ho lau nga. Pea oskoa mao. Pea pao te nga loa watari mai, pea mai rewa tari ka koe. Pea kuto e rewa mo e komiti a taha ko komiti a whaikia e la, komiti lai. O kusea ai mahalo minista, o kukau ke ai mo attention i are, koe me mipa ia o komiti ko ia o sai fu sai au pito. Pea o ku ave rewa ai la u ngā ia ki ai, ke nausio ki ai. Pea ku iai ngahi mea lahi ia koe feha la ki whakapotu ngā ue. O kwai ke fie ma ue ke toi alu ki fare hopo. O ku whakaton tonu pehe ko miti ko ia o whakapapau i o nau malu i to tonu e ka kai ko nau kere kere. Pe a osi ai, pe a solova ai. Pe ka paure vai toki ai ha me a whakalao ka ku kai ke tui e milista o lahi fau fau o fe. Pe a toki a ure vai e ke whakamau anga. Ka ku osi whakamau popo. Ka ko e a ngai e whunga ka awe pa koe whale i, ulua ki telefoni koe, he kua mai whika telefoni. I rewa ho o e-maili, o whafonu ki ai ho ngā awe, ho pepa koe o ku mau, pera pau te ke whie tala noa ata, sum, O ku lavare rei pehe pot ngā awe ke tala noa ata mo e tamai ki ke nao. Hanga ai whakare rei ho ngā au. Ka koe, koe tuunga ko o kui ai ngā au e mono teu i koe o potu ngā au koe ni o sai ko mahalo koe liri ulahi taha e ni ko si o ai ihe anga oi ngā au e na tata anoa pe ki ai o ku ikai o ku lahi. Hange koe kuta anoa koe tau kehe kua latu ki ai. E koe tata anoa koe me utohi koe me ure koti koe o mai. Ke kumi ake e kumi, o ku ke lahi lahi. Pega paure ma o ku alwa tu hataha feha ala ke mea ka e koe fo i tāno alo o ai e o sai. Ka koe kako e pot nga awe nuk tala tano pe ka bista e ko e pot nga awe nuk lahi tano fai lo
0: iyo
1: ihe ihe anga ko e tu kato nga penata tano a foki he he he wike kuo o si a e ku tokanga ko e ke ko e pot nga awe ni uku lahi ta hiki hiki ol ka ko e ko taimi ko tu i pe e lava he minista he taimi minista ko ni o feinga i ha na tu anga pau pe mal kere ko ti ko ai fonua ki kere kere ka ko e ngai me la la hia o sai ko ko to mai o ke ta si o ki ai
0: pe ko tu ke ko me ni no ke ko e e ia e to la hite na fia e to ia pe mo ni e te na i ho ha de na i lo pe fo na na fo mo ia na nga nga o fo ke re ke re o ge ge ge fo ma o fa o pe ge ge na sa ia ho no hange ko fo to nu to nu atu ka ko fo nga e ni ko no mo ni e to no ke ta ri ko fo nga to to nu e ni ke nga o ki ke malu pe mo ma hino ko tu ke ngo le le ta to tu ke ga kai mu ri hange ko a o ke si fai nga do ju tonga ta la mai te o ku to ai te pa ke te no fo tari tari tal pe o se taimi pa te ha te fai fo i finga fo o ka ke fo nga le re api to ana
1: i o ko e ko e ko mea ko ku mea ka milista ko e ko le ko ti a ku lahi pe ko e lau ko e more o kai ke tui o ku lahi ha mea ku more le ko ti me pot nga ue ka ko e fihia holo pe he a nga ue pe ko e ono frafok e faire pe ko e fo unha faire ko unha aue aki o ke kehe a e me ihe taimi ke taimi ka ko e ko e taha ni ha fra taha fra ofa au pito pe a ku fra malo ki he mirista i he ngao la he ku fai a pe he fo ke sasto kai kolo he fra malo mirista u lahi au pito tokoni a e to kai kolo ki he e nau ngā ue, a o ke whaka o fishi mo me a nau noho ai, pa nā nau noho pe ai he aho ke aho a o ke ahon, ke ka kai whawhai ngā māri e ke o ngā peko mō tolu koe nai mō nu i a o ki he whakataha koe ni, e, o whape e to e i a iha whakataha pe a to e ki i. He ka pau nai kai ke whakahoko mai me i ken pela o sen mai e, e ripo peskoti, ai frataha me ken pela ai ka ke ta wilo ta tolo ke ke ke u ke u lave ye o sai ke ke u fanongo ai kana sen mai pe ko ai ai notice ko ke frataha pa we iha ke o sio ai ka ko e kon fakato o sai ko e kon tok fanongo ni mi sama fonua pe pai fuga ta wilo ko ha fonga na tuhuai a pureanga ke taniela ke minista fonua pau pe guai ha ngai me na e tokan ke ai ka o ku toki fralolo ma he ku ka uia he hopo ko ni ku ka u la kanga e minista ko ni i he hopo ko ni o ku te te u ke tala tutu ni o fata tau ke ngo a mama pea o ku tau fra amu pe ke ia ia fai nga mari ke fuolo ai minista ko ni ke hokko at we nga we ka o wa to e hange o ku ia ia he ku tau o si mo ua fo ke ko minista ia ua e fo i hoppo e ua ko ku o si ko ua en o ku teu ke tala tu ni o ku tau teu at ke ai ko ria mi waske pea mo Daniel ka ko yo ngo falo lo ma pe ke ta usio ai hange ka kuanga ma heni aki ka to to nge to to kanga nge ai office fai fili ke fa pa pa u o ku kai hoko ha me ape he o si a fili ha faka ilo o si a fili he poka hela ko to fisi ye ni kapau to mo ua mo ngo minista hala ye ngo minista ko ni ko fisi ya fa pe te tau to hoko hoko atu pe to e ma ha e ka ko fra amo o sai ke fuolo e taimi con o o tanera fumalo ki e i he la kanga ko ni o fra ta tau ki he within ki he a ke aho ko te au e na ulaki ngā au e ai pure an ko ni e o ku fa fo o fa au pito pa ko e fa malo pe ke minister fa ta ha fa fo fa ni e fa ha ko pe mo e ngā he fa kau kau ni fa ha ko mai
0: tu e lava e da programa fe fi no ke Tu bene da bo bo ki talo monu ke nga hita mai. Sabate.
1: O mone la u go sa. Kai kai ke la va ya u sa pe. Kaku kaku ne o ngo ya. O da bo bo ta mo nu atu ke o fa ke ka hita mai ke na u ma fa sapata mai fie fie. Mo inu kavalahi. E teu teu con esa pata mai ka. What ai tala mo nu ko inga he ku ma inga au pito au pito ke na family ai fato mi ana ta mai.
0: E o pa mo tala mo nu e mi fang fang o felinity. Kamo me a ina be fotoka o sai faiva.

vita vit lo kina ngori ena bia sani koro na vanga oti ko kina na kalo sa ve lo mutiti ko ena no muni bula ena mata ka vina ka e de dai ye na mata ka vina ni ko sa na te vaka yan tale ti ko mande ani ve ken da rara basara na lo vili ti sa ne ti ko ma ena se ma ti ko mai ena sal ni ka ka murakyo ngo ni radio 2 triple fm 98.5 undo vingara ti ko ni kina ena ve varo wa ito rako da baka bina bina ti ko ni da sarong alo ti na ibang ka baka yalo baka ibang ka tagi ti kina non tong bula ena buku ni non de lako lako ena sina bina ni kuwa kena bai sina satu e matanda da baka bina bina tan ti nga ni sa masula ki tali ti nga na non da da bui kalawa ena sina ni kuwa kena bai sina ena sa baka na mata ti ko kina ena ngau na bina ko ya na mata ka bina ka ide da ya wa au baka yang tiwe bikin di tutok sarna lu bi biti oni oni tiko boli bak ngande ena bunu limo go Australia na biya tsa yo Australia da baka o ngande tiko kina ena mata bi na ni kwa usa baka yang rabang bulat tiko ni bikin ni bai na do mo biti serne ena mata ka bi na ka ende dai bikin ni tutok sarna ni tal talang kase do usa ngadi ngule da bi balut na bi matlut yang ngoi Kristo do sa ni ngule da bikin ni tiko na do mo biti serne ena bi ngara bi ena bi makara wai to doko ena buku ni ve ka ni baka dortiko ena buku ni baka le siti ko na yalo belesti ko buana kelu ena baktau tu tini ngonongo bikim ni to do sarna rendi ni taltala bikim ni na buku buku ni taltala na rendi ni mata na ta mata bose ke kim ni na tirara bikim do na katolika na bete na fada ena mata ka bina ni ko sa baka yana ka baka bulati ka ni bikim ni nando mo ibite serne ta ka bina ama ta ka bina ni ko sa ngani ngule ka bikim ni ti ko nando mo ibite serne ena buku ni bina ravi ondo na bina ravi ti ko kina ena singa bina ka inde inde nando ti ngana ina ki o ya nga na kena baka le siti ko na yalo karabang riti ko na yali merati ko ena long manimbai ena bakta uti uti ni ngonongo ya tendo mo tangana serva ko spili weekend ena mata ka bina ni ko menda na na numi to ko kina a be ko sang ravi ta biti ngoring ravi ta biti ko na bina la na be to kai tu a be barra bi serne Sena bi sa Australia da banga vinga rabiti ko kina ka sa soti ko baka matata be kito eserne sa batambata ti ko mai na banua soti ko baka matak lelai ena buku ni kena ngarabi nei tabi oni ka di kina na buni na muni mai ti ko eke na ser talanga ngo oni na numi kina ena mataka vinaka endendai

Ja, man bot nit tot tigna ser kena va marote ti kena na non da venga ravi e na singa vinaka e ndendai. Na ndo mo vite ser ne ro kova kanto katiko na la ningele e ndo tu ka senda sale vena tiko e na ngongo. E ndo bana no mira kena na kena matua er sambale ani o er simbolitiko ke ir na kena ka otamata. O ya nga oira na ito kini banua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Matabi na ni kwanda ba bi na tiko balebu ni toko ni tiko na nanda nga una bina Congo. Toko ni tiko mai na bal ni lotu na Liverpool City Church. Ba bi na balebu ara kenai tal tala bili taki. Pastor William kei Pastor Chiu. Ena Chiu balbatu ena buku ni non rau loma soli tiko bata kena matabu bale ni Liverpool City Church. Ena nanda ndua bata tiko. Mera rau ni toko ni tiko kena nanda nga una bina Congo. Rau tal tinga kena weekenda na ito kena lube biti maten tuyo tulio sana itin kaba. Ena buno lebu ngwa serne kena bese Australia rau raramba. Kapakata lang aki na may nabiya sa iburuburu taleso. May nandaw way sa matitiko na sala ni Kakambura Kiyongo ni Radio 2 Triple FM 98.5 na way bakarawa ito doko. Ya, ena buku ni Sokalo ena singa ni Mataka rato sa way suretitiko na Liverpool City Church. Kaya baka o tiko boli baka ngande o tiko baka boli boli ti Liverpool kasi ang tiko nindo na bunuwa ngolikina ena buku ni Sokalo ena singa ni Mataka rato sa way suretitu yani na Liverpool City Church ena buku ni nondato wing karabi ena singa ni Mataka. Ngirigiri yani ena nambongo sa ipapahali mundua waluruono tolu sa ibarua ena buku ni nondato wing karabi ena singa ni Mataka. Rato way suretitale tiko nga ni rato daka-daka patatiko kena WM Global Team ongo endo na ilawlawa we semati taleti ko ngaki na Liverpool City Church and ando na nortu ilawlako baka nga conference embose Canada baka idorti ko na ilawlako ngo and katin kaono ni singa ni bulo September ronondo lu rosa nga bulo kaono na ilawlako ngo value tagiti ko kina na marama na itala-tala ni Balilotu ni Liverpool City Church o tala-tala Chiu Balibatu mebakanga ni nonre iliuliu tiko na buku ni Lakolako ngose na buku ni Mata Team Yongo ni WM Global Team ya kana baka yadhur tiko may Canada na mabula o September ni Yambaki Yongo Rurundulu Rosanga Vulcano iko na itala-tala o iko na Rendini itala-tala o iko na Veta Mata Yandua keba kao viendua bata kena Mata Team Yongo na buku ni Lakolako Ngo Giringiriani ena namba vatangaya na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua ena kena itutuku waka matata. Yoya na Liverpool City Church toko na tiko na nandango na vina Congo kuni ngwele daba laki ndua batay ni Kirito ena so, singa ni Sokalo ena singa ni Mataka. Norto ubali ni lotu nga etiko ena ndua walu lima Big Street e Liverpool. Kana tiga buti ko na norto Sokalo ena be mama ni Tini ena singa ni Mataka. Ya na Liverpool City Church ka toko na tiko na nandango na vina Congo ena be barowai todoko yetindo mo nga na serva ko speli be kenda todoko sarve kem ni na maro ta ti na mo ni singa ni sudu ena singa ni kuwa kena singa sauti na bulo mani bulongo happy birthday happy belated birthday may nando mo ibiti serne na serongo no mo ni kan nonda todoko talamanda ena mataka vinaka ni ndai be kem ni na semati ko mene bola mata na bale mo na semati ko mai ser talngango oni sana no mikina ena mataka vinahani kuwa. Vinabalibo nandaw nanamaki tiko mai. Ena vi mataka ni wakaruwai.

Ia dongan itu kutuku me bakanda dono taki ena buku ni Liverpool City Church to kona ti kona nonda ngauna vinaka ongo. Na ngauna bunua nga eratu na lotu kina ena singa tambu ni kua. Singa tambu oya na singa tambu ni mataka. Wiki mdona Liverpool City Church na matapu vale ni Liverpool City Church. Dona lotu tiko ena Kasula Community Center. Ena 39 Egan Drive, Kasula. Liverpool City Church, na matapupala ni Liverpool City Church, kay Kemunito Doksara, na tiko baka bulibulita na vanua o Liverpool kay Kasula. Na norto ulotu na Liverpool City Church, na baka yavuritiko, na Kasula Community Center, baka yavuritiko, na tini na kaloko, na matakalele ni mataka, kana katiko na vanua ya, na Kasula Community Center, na tulusang vulkadiwa, Igam Drive e Kasula. Kana itukutuku baka matata ni ngiri-ngiri ane na namba usaka di baka tau manda tiko yani. Tolu saiba ba lima dua, walu ruo no

tolu sei warua kenai tutu ku baka matata ni ni benua onggo oya ena singa tambunga onggo kem do na mata pobale ni Liverpool City Church ena singa tambunga onggo do na lotu kinai kya baka via wena mada me onggo do sana lesu tale ena dua walu lima Big Street e Liverpool oya na itutu ku mena Liverpool City Church me bakanga ni rato toko na tiko na nonda ngauna vinaka onggo ena vivaruai tau doko. Yena serengo enonda talemanda, ena mataka vinaka e ndendai.

Ya ena buku ni seroya au sana mai baka mode taletiko kina ibi kenda ena mata ka vina ni kwa me baka ngani sa mai tomboki kenda kosokoto ko ngauna vina ksar vale we kemuni tal tala jena we baka ni baka yalo ena mata ka vina kendindai ndina ngani ni vile ni uti kongori mai mai na mai Brisbane Ya baka vin vinak niyo ni vingo mana kerkere na matak vinak ni kuwa Viki mami viva kan ni ki mami vaka iba angata ki tiyuki na E na matak vinak ni kuwa kamasula ki tali tinga Na ni mami lako lako Sena nanday lako lako E na singa ni kuwa kena vay singa ni matak Vinak sarwa lebo tal tala jay E na matak vinak ka hindi hindi Liverpool City Church Vinak sarwa lebo na kena toko ni tiko Na nanda nga una vinak kongo Kuwa ni ngula dhaba matapu vale ni Liverpool City Church Do na lotu tiko ina kasula community hall and a 29 Egham Street Drive e Kasula. Kena itu kutu kubaka matata ndo ngirin-ngiriani wana italtala velu taki, italtala ngasi chubal batu. Ena buku ni numundu wingarabi ena singa ni mataka. Vina kasarba lebu Liverpool City Church ena kena toko ni tiko na nondango nongo ena vei bakaruwa ito doko. Na bale wiki mni na ndo sema tiko mai ndo na na makiti ko mai na lubi viti maten tio tole sana itin ka bao ni ndo na na makiti ko mai na beva ro waito doko mai na ono kina walu me baka nga ni usana mai tini kosti ko ena mata ka bina ka ndin dai bina sar baka lebu ba bini bina ka tiko yani ena buku ni na mni ndo na na makiti ko ena be mata ka lele to doko sar wiki mni na sema tiko mai na ivola mata sanga ni ngole da wiki mni ba ka bini bina ka tang tal tinga ena buku ni na mni ndo na na makiti ko mai ena vengravi ena batavata ongo ni Radio 2 Triple FM 98.5 nindo moi viti eserne ya osama ya leke me ada bana mada katu mai me darangai berongo din do mo talekina ongo nga viniana no mini ndo ni vengravi ni mode me davina no mitiko nga ena masu ena venga una ke de sara ni mode